na wa ekra no ti sawo wo kasa me pun fa na eni asuri asasi tu mi shawsa o kasa

0: Yesue. Owonkwa. Enne ebeye fire. Yesue, Owonkwa. Mendi kena ne ampaye bidya. Enne ye 17. Di enne eni next week. Eye fire. Me pese wa o yare ni tie mi ene wa ne man ko ye tie mi ene ene ye fire.
1: Jesus Christ no ba
0: ene minister no be fire to enti ne o yare a obenya wa yare sa
1: ese ko po puti na si na mama we wo swa sa
0: ade ba ku bia minim e wo bible mu ni se Papa bi won na oyare. Ndi se ne honhom ne anase yade ne ba. Na wa ko friends enku timi bossa. Edi yin yakopon ayesa. Ndi ne ebi besi ifi biemu ha. Ama ebi asi wo fi ho.